kê than thê li do an hi pen ar nam toi et po kê plang. Si dak tur po pang tang si chiring po abang arun ka chevan kerimbuli pang.

0: mindara no jang sosuri tang jang sosum si a phan rai kom ne pang tang si mindar non kang tang sosum si do an dak thibi che nam te rai kom ji pang tang ke to rai rajang ti.
1: Lapuana por nang litum jorsing be kilunalun arju iklong tanglo alang li kilunalun lake hemphu keplangalun adunthualun arju iksina kavete rangpi kilunalun alang li kilunalun lake subai keplangalun totangte arju iksina labangsalun.

Barju me piglo di. Osamara tum nonang tum pen ason ason alun atomo ahirjir lapen karju je thak lahai je thane ta phi ne sitame nonang tum han tum nonang than pode. Atomo men ke ane ke the auso. Hakko ahut edon ahem indut auso do. Hala mangso ahem auso apia poatum auso apan alom patheo. A pia poatum oso apan oso ke hang a ling ta pi. Oso ke hang a ling ki pipe det puke thang natta awe. Oso ke hang a son pulote jong he le ke long sung pusita a oso apan a ning ke pang sam ji apan ripivek ji lapuson. Lapuson pinak a pot a oso a bang a pi ong ane the ong si a pi an ke ane ke the lit piglo lapen. Ki hang a son ta a pi ong a son ong ong lo de arni si arni oso a bang a po a pan pulo oppo ing nar nam nang a po a bang a so po a pan a ning ke pang sam ji a pan bor e kirsan pen tang ka maha pang rum si ing nar e jon nam lo de ing nar nam de da pi oso putulo oppo ni ing nar a thak Ardonsi na hok hok jui damji.

Lapuana por nanglitum alom biloma jamek ang dengalong pen asonason kachuning rialun arju iglong dangla lake akashwani dipu non studio kuria por phai sirke plengji dog doglo lasi guwahati pen kapachetak asami salam pen puar anchulik batori nanglitum non arju iglongpo.

0: alla sonira tenga ah. sinang liba ah, ke ah. sonse pidun
1: po la sonjala
0: kala me mm. pikalam ni tang te mm. Lapuan nang liajak ki mm. dingang bong pen nang kece toy atum dopik kasonse aperi ke mesena jok nang ligi hiti borwan ta dam jok plot la tang te labang su ahin non iprang aphan ko pisik ke matha
1: so hin bang ke nili ke la ko son lo pu po ho hiti borwata dam jok plot lo por la imina jong si ke thak pine ka son se jong si me sen pulote nili hiti borwa ke dam jok plot pu mati bang ko pi ma aning ke hang a son sta me bang wan po nang toy po nili bang ke hiti dam jok plot po bang ko pi ma se ta he la son si adian thak nang ji mala sona kalar pusta bang wan pong ke nili bang dam jok plot po
0: wa non iprang nang li hemalong kulat ki bi matang te konania hiti the mu chalalong ko kulat ki bi dun jila busona lining ke matha do
1: kamatha ke dulo zame nili bang ta he matha pusita isialam mane imina pen un edet amat ining matha ta matha chot an velulasi I si ining mangke pine hiti long sitame pine kupulopu po dokan pine sitame chubi thekte puyalo kamatha ke sitame ining matha sita ijakong avede un edet puyalo
0: athe kulat kibita ke joy ke kali tama
1: ke kali kali
0: ili tumalam pen pudam polote Atiri nangkok. Ajara saya mulai klaim kita
1: sih.
0: Mepi kelam lalu nang lihat tan pon tega pot. Tangte nang lihatanam tu ta. Ili tu apindeng sumpot lok si nang lihat sonsi. Napen kita klo. Tangte la nang lilong pen kipon atau nang lihat pini nipan ke nang tak pi pami medet ba nipan nang tak. Pia pot pini ning sampik lo lapuson alam thi komani nang ke sorsa madate komani nang ke ro lapuson alam thi ta nang li long
1: ala sona bank ni li mina kachiro takali ji sorsa takali avi nang thak pipa me medet mala son sedet pu banke stame ni li banke hala ning ke hang e pu stame mama hala nang ke toy pa prang phan thak pipo mo a phi hala tang de ta ko hala phan ta thak pipo puyat nili bangke hai mane nang thak bipe nang phan ke puyat bangke nili pupe la si hala nang ke toy dum ta nili phan bangke nona ku bangke a ko son la aning nang oi I mena ka chiru ta kali ya ta kali hai
0: me pe kala lo ni tang te ni nang li ke chithan nam lo pulo tang te hemasor nang li hemasor ta me avelo tang te hala nangli hemasor ke doahut nangri labang so sai ke claim along kupine labuson nangachi rap chitu lapenon nangli hemasor wedet pe nangila so sai ke claim la so kupilo nangli kachi theklo
1: la so ke la nili hemasor do hustame pi ke thak pima sita nili phan bang ke he dinang pupi ako thak thak pi nili ke he isialam ajo ta bang hejar ke ajo thaklong lepu bo nilika ajo da thagarelo non putok ta ajo da thagarelo ajo da thagarelo stami alu hiwang seta la alu hiwang hot bang ke nilik thakle dar po he bang ajir po jir pide kok mate zamela alu hiya velo pute nilike ajo non analo non da thagarat po ta sonja nilike stami hemasor bang nang pupi kenon ke nang bui bang ta ave delumati imena klem kle pulote ave delumati
0: kala tang de nang li thanam thu tha hanang li hemasor ke do hutong bangso sai ke klem nang li ning arong mu chot ma matang te nang li non hemasor ka vi det pen aphi nang li la so sai ke klem ko bu son si nang li ning ka chi parong pon lo thanji ma
1: la pulo mane halo suta ining ke ceparong lo he zamenon ta ining ceparong nang kok lo abi pusita ining ceparong rite ke pulo imina le ni ining ceparong on pite nang parong bang welu mati I he masor ining ke oi ke oi lo he sita me kupulang pupola hai pi ke thak pi ne pen po angkel hai pen lo ning ce

0: rong po nge ke thak ta bang ge thom thom lo ma ti ni li neng so nge la ni li te nge ni li pan ma ti bang thom ma ti anke bang ta wang po ali hi tum ta wang po ba nang tum ke therang ke thak ba pu po ekdom therang ke thak chi pa du pi son pi pu po anke ali hi tum ta nang ro te mi na te ni rang mu cha ri la ti Da son jarle
1: nang litum ke klem nang thek long pen aning kang sam si bang nang kiru te kang lo kalang me pi kalang lo tang te ni nang li phan nang ka che toy to ko pi pi amang mate aning ke hang se kolobang si aning ke hang ke ong lo nang li phan nang ka che toy
0: na ka chi bu ra therang plote aku ko a Aku sana pupa ahi pupa la aku ku ahi ku pia ahi malu la nang ketoy po. Mane cai no suni punon api dop punon. Kela hai ke joy kimati. Aku joy kip stamin non lom kacihung. Aku apin deng si non ke kacihung lom mati. La hai lo non lom ke nang ketoy bisi ke he. Sita aprang prang ambang ke la aku ku kacihung la. Ku pima ku sana lo pupa asui taho. I sing that inke pene ko pulo ho ki puyi ho wo so me pine la hailo na toy po ki sung bang ke la suwi bang nga sa wo sung ke sung chet he la bang ke
1: pi ke lam la the mai li tum bang ke ke do ta hor mu bang ke ili tum bang ke chevar chor ke
0: no chevar chor hin no kan la kan
1: la si me pik lo aku nang li mena pen sita me un ana bangke ili tum bangke hala bana pora bangke
0: aban
1: klempon bom dam pam bom lo pulote tuma akheyang thek bangke ka ke ta dole po tang te ni nang li kela so sai lok si ke klem lo tang te la buson aning ke hang non uwe ki mi tum ta me nang li long la pir thak ke thak a hinanat kopine nang ka charli dunji ma tang te nang than tha bala sona mang ki tur ko puson lo ba therang ke ran nang ji ko pula pula puson nang ka charli dunji ma ta ning ke hang atum nang lilong ke bang lo puson do ma
0: do nililong ma sina ke thak ji pu bang ke nang thak de he se ta me nili ke pi ke ran la ka chi bu ra therang pon ta nili ran pi chot la te bok te rai phan an ta nili si ran pi po Anke la kupulo misina terang kora terang potahe nili loran pipo anke kupulo pupo beng krihini ma beng kep beng ner kep pulukiran pinang po nili loran pi et ahi ihum pi et po anke bang panke patak lok po la si nili bang taba orong esia terang anta ni si ranang chot ni ta silet ong lo ho pulu ni li chi pu pu ye I silet mi mi ma ti
1: kala
0: I
1: nang li long si wang po nang paran po
0: nang paran po a hon nang thon lok po ang ke ni li lang bang lo pathari pinang po ran pinang po ang ke hi I hum pinang po ang ke bang ke harada a terang along ra tanili pawur pitikang et nang po ang ke mang pathak lok po la pulok tanili hedi penna andolok
1: tangte la nang lilong nang charli dunji an ke hanga tumbang ke nonoma ke nang li theklong lela
0: la bu manga nililong nang ke thak nun ji pu bang ke abi setala pisa me nang ran pitha pupo ke nilita ange oso nang ran pipe putapuai helo bang taning ke hang lo pupo he Angke ni libang ta pupu nang jong se thak the po te nang ran pipe pu ta pu dun dun po ni libang ke ni mane ka se le lu monon pi than jok plot pu pu ya le he ni libang ta he la si patang ti pu lo te ni nang ran pipe pu ya lo ki pu dun dun ta he patang wek nang po ni nong dun nang pu ya le he
1: me pi galam lo ni nang li rong si ya phan ta chethana teng pote nang li ran pi de ra te
0: mane ni libang ke non bang ke ka se le lu pu ya lo ke ran pi ta he mina mina chi thek nang pu puyal ni limang ke he
1: kala
0: mane ran pider pider lote enke nilibang ke iselam thek bom po he enke hala mina bang ke akijoy si olok lok pon ke mina thek thedet pu ma di puyal ni libang ke matha ke
1: me pilo ni tang te ili tum langdam polote non ke sorlo so tum ta do pik la pen আর নতুন লেগে থাকে এতকাল।

0: i ru phan ke reng un pun i lika ma tha teng pula
1: te hem tu ni si ba ke reng
0: tu ni si reng un lo non ta ni li tum ke la pu si chu bom lo non ta
1: me pik alam lo ni nang li ha thek lo pu pen ke thak non pu an nang li hem nang li rit do et a phisi ta me la bang so sai u i pin pen ke klem pon thek ke dam pon thek ma tang te nang li isi pudam pulang te karbi aser dihun pul le nang li phanang jong dam det ta melo tang te ni il to por alam do ko pot nang li son surya sai chi bi kok pen ladak akashwani di
2: la pon por nang li tum rupta terang pi lapen hudbang samsoning tia tumang bong kiphir ke tha ka putha chi hu chi put arju iklong tanglo lake akashwani diphu

0: nilib MSC constituency ka parlo borpunga hawara long radatum ki doge thak ki klam ki dam lapen ki sung ki joy alam ka chethan je phanpura akashwani di phupen niletum adim anhumri dam se hadak ki dove karatatum pen chingki chethan alam ili arju iksena aprang se borpunga hawara long sarthethi mung arong asar sem timung pen ka chingki chethan alam arju iksena
1: nili men ke sem timu lapen nili hema kisara men ke bura timu nili non sar kisu ke ningkan pho arong si dolang ho aprang ke nili po nili phu tum si klem lo nili po abedet pe na ko nili ningkan pho ne amui ke sar cholo dagaro ha saro nili ke nasi ladak nili tum borpung alok ke duke penang anin kandolo aprang ni ritum hapu lang piparai anklat na sidolo halapu ke faru kris kebra pokebra hini pokara thom la solom pendusi aku faru kris kebra trokebra pho anin kanabang ke pu rijap na thu na chetereklo la sopen nono bang ke penang an arta dusi ni tum rong along sita adona phaita pining anabang ke don pokebra plian nilitum rong arat du na sila bang su rong along nilitum nonamat abang ke dak government along sakuri pini ne puta ke klem abang ave sitala pui mithang ing ibu propensi jat ason sita churi chalan lo cho klem cho dam lo na sila kuwi rong rong rang rang lahai chu ac non usumaratum sita school pachali lo lapen ako asektin la hanjang ahut lapen la nempu ahut lapen la inglong biri check e phang phang ni da son check chu thu si lang roye long an chu pale si ha thoy an chu yoram lo la pusam si niritum se pareng lo lapen ki chu gi jun na thu bangke la hidi asab sub do pot an pe ne bangke la an sung ueda lo mithang nikane sekpen mithang mithang hidi chi claim si an bangke che dor plup si ki o se tame tangka poisa hi na bangke athi sakuri utende lo por la mithang ing ibu prupen ke claim ka chi pidu ko an ma la pusan si ni tum se pareng bo dak rong bangke la pen non man rong adona phai bangke don plikar of hodulang la pen pinsu abang faru hinda troxi cap amoi doji la pen alusu bangke faru ke thom ne moi doji ni tuma rong alu population bangke
0: na charo par piglo nang le rong alamo nang che thana pot nang te nili nang phana kar ju kang tung alam thela pui khan lo la so anon nang le tuma rong along hong mo pen nang le nang than lo check pen kuve bithi la hai pen e lo pulo tang te la haya kheti ki klem pen i don don along punang ho e kwan an hingkani siang bong wang la soputang nang linang thanik ji ma
1: oh thanik ji la lo la ningkani sekang bong pen tangka poisa ke long ke la si penang atum ke la income certificate sita kachi bunai nang atum do na si ningkani siang bong pen ake kom atum sita trok si ke pra pho trok nel ke ba lak si par chat chat an an ke long mane bang check cho yor mane bang kuvi cho yor mane bang hanjang cho yor ta san tan ke la si ra chi tim lo lam ke long khai ji adon tin tum sita
0: kala ma chiro ek piglo tang te la sona teng pulo te an ke dor phlup lo pot si han se ta me mithang chiti ki det se ke ong ma ma te thoi a han pu ke chu wan pu ta me nang li tum do ik o ma
1: han na bang ta la son lo la da ke selet li pulo tang te a jat le ek kok si ta me me de ji po dim ga li la pen la da ke pine hal pina lang pu ta velo thang ta velo ning kreng se ga han ko pine phro ya the ba ku bi hai hai le chu e si ta da ke hala thoilom ahan ansu se chot an si ador ta longdam la pen akithi alin ki ong sita da holu bang ke mege mise mothe ke claim bang mane a practical pe ne der po si pu e thap thap e pu pu poniyom re sita me ke chu phana an bang ke la pu sam me si chu tiki ro ning krenge se bang ke la pen la bari khai se bang ke konane inglong re pu pan pe chom pe cham hipi birek e ko pe ne bong hom hen phirui la hai chu e po lai pan si se pareng lo upaya vi pin pin pu si la hot pan hot ke thoi han si ta chuan wan le ning kreng se se ke bang ke ta bari kha hot bang ke chuan

0: tang che dun e sitame pu rongasor mane matric pass higher secondary pass also smart mansi la pusan mansi ke pathan lo la pen nong nama phansi tame la rongasar me tum ching ki pc thik pidun lo la bang so teng pe non claim bom lo la pen na dorm hata chi pi bom lo la pen master ratum ta thek an hut ke chi wang lo sitame la bari kha pi hre bang ke ke wang un isi o
1: la nang chiro iglo tang te mo pen nang legi pu e la pu kalioni roi pen la pu parai bor pu nga hawaran ke lp school lan si do chot pulo tang te usomara to ma phan konana sanang li tum akang tu yang denga pachar li dun je phan ki toy don iglo
0: nili tum usomara tum ke la lp pen ke pas atum an ke by lp gali hadak class 1 class 2 lom pen ke pachari sita do dak chuki hola pen koila mati selunijan diphu sarihajan lapena parpu dokmuka samilang sulang lokso danaghar alam anta borpungulom usumar bangke nali tum arju pote hadak longji na hoksita du thailo pu dalamara alam lapen pu pilo dai thoralom ansita ni tumulom usumar du lapena par penang tumke bangahem pa dudun lo sitame dakni tumar rongo bangke bangahem ke dudun bangke kom hadak masi hostel kimlo hadak masi dhe tum pulong le sap imu ve sita chirilo lasan si hem hum ni ni adon tin sita hem hum ni si ni tum dunang kok lo the da ke chali awar sa ya vidat pena por penang adi adim si ni tum dam nang kok lo so mart ma joi nei bangke
1: bulote rong ki do ke aphai ko ing ar weng la puson iklo ma
0: rong bangke la pulu la bari khai se ga bangke ing ar weng lo athe hada go so mar long che du du nang kok api pia po po dun ta la puson si che lar voi lo sarbura bang si ha hostel dam pote sarpi bang hem du po sarpi bang hadak dam pote sarbura bang hem du po la puson sa ning kan ning kan ta dam bom lo
1: la na churu ik piglo na le apor na chi pie por puthot rong phara rong amekar pol son taro alam the ili arju ik sena
2: ada ka ken hello along with tm school pulo ada ka prang ke la so school mit mi sen na pen ki thana tum ta mi o la pen ki du na tum ta mi sen ma sida penan ke school la so along with tm school ke non ke along with ti area pulo ta minon ba ke borpung bu si thang rong lo asila so borpung long along with tm school pulo da hello la so school ke tu tharian na ning kan pen pining an se ta me la so school ve der lo ta master tum ke dorma ha chubom lo an ta da school bang ka ve der jola a school hem first dolo rup khup lo rup ho pen on adim han jang iklen den kahini thom lo a kola da apor pe apor du smart tum football field bunai po ta non bang ke la son si tum ko lo concern condition si ta master tum ko mara ne thang na pretik non ta dorma ha bang chubom school de bom la a school a hema vita sami a school a phana phang bang chubom lo dorma ke
1: puthot bearong amekar khoya sing sing nar lapen alangli chor ka turong hang pipen chihu chipura lameli arju iksena pun nangli mena ji than ji ma
3: khoya sing sing na
1: khoya sing sing na nang nang mena ji than ji ma phi nang mena phan
4: ji ni mena se do pi ni men bi jong han ni pe ni pun ki ir ke ka tu po ka turong hang po ha ni men ti e arje ge me ta ho katurong hangar ge ge me pu banga ama japan kichi ekdam walking rap phaga keng rap bia keng rap ne hom su yang se kichi tek tek tek tek tek yang roi rai ama chi lo lo ama se ako ni ir lo banga ma ja se kichi po puta ma ja puta ne hang bang du olo rong hang mat borang gir pi aturong hangar ji ki me bulo angela kur ri ang bong thoke ne gi chi hang ong ne gi chi hang ong ne gi chi hang ong ma ki du ta du de ne chi clip po bang kra kri ne ngir pi ka turong hangar ji me o ar ji chi lang ye pakanang pi pi bu ta ho ha ne men chi ke ma pi na do long le rek lu mamane ning hang lo ta ho ko sar pi lo pinan dun kang tung lo bang long dun ju sa ho amar hala ta ke ni soi ne bang ni ma ek dom bang lam ki bang lam phong le he ki chi lo ne ngi vu ti ti ru i bule
1: dak ang ki ne ko so rong long sinang li tum ki dun lo pho
3: berong
1: berong baman berong
5: hawar men ke
3: hawar men ke la bor pung lo
1: Bopung lo di. Artaning kan ko an bak do pol.
3: Nya ga cici ni da lo.
1: Ga dak senang ki thegi ding lo ke. Ang te
4: ding ye lang lok su. Thegi

0: Prekjek, mate tau nang na, bor pung tarak pung pung. Setame ke dam long tum si chini chot. Bor pung la pen tarak pung, la ke dam vaik nai ke chukki hola nili tum pen par nang po, la pen dak nili blok pen dam nang po. Nili blok asai hem pen tarak pung an po te 50 kilometer an bak do jila. 50, 55. La pen ha, yong se dam thuret po lo te Kalau pun bangke dalam mara pelapet po, dalam mara suntuk kan tak dam thay dulu. Tapi pun puihi dam dulu, pula teh borpung pun yang si sidah dam lu, pula teh lapu bangke korkan thi pelapu lang lok su long risi le dam po. Kata bok mucot ke dak pen nilip bolok asai hem pen borpungan bangke 30 kilometer. Asap komcet tak hek baba cet tak si tala 30 kilometer apa ncet apa picer lom si dulu.
1: Nang ceru iklan nang lipan, tangte tuwar hinu pik barla chala hut pulote kosong si hapu rada tum kivang kedam kitilo.
0: Nono mara bangke iduk do ula barika chala tuwar awe kang lit kang ther lapen tuwar masi awe pinjela. Ning kring hut bangke lapu wong papri papri pen dam mi sita nonson barika ke. Jong si kedam yang si paling rok pote kewe angah hud bangke kopi ne yang si kedam si damun eder lo pulo te lang pen bang mi kata kei po do kei po apan kim nang po bace ke apan kim nang po kewek te ketum pan ke par te pan kewek te ketum api nut apa yang nut nang dudun pen lapu si asap danger chat ba peri mimi adim ta do sita kapreka war sai avelu yong sing long pen kewang ya kapreka war sai vedet kesu ke un ekche wanji ba emergency pine so that un edet pulota kapreka to war avedet gari motor avi pena jok la lang si un eto atum ka che wan wan na pen non bang pining an bang ke asap sap to war nang selam nang pang ching si to war sap nang me muchot ason thek long lo
1: nang chero ik lo tangte noni sonili nang li panar jitu ik lang nang li borpunga hawar behave park ki klem dam ki phuga chitong alam na che thanik jima
0: non bari kha por aku to warnang hing no thier pen por behave par tu nili tum nili mata behave par phanta dam bom lapu ku ku ve ki nam la pen phengnu ki nam lo the pe ne ki nam dam tan nili ta dam bom alo the nam det po kache wanje phan akisung do motor garita ve kichi par phang I phang pen lok ta wanun e po lapu aku kai pho phan kim po kai pho phan pen sikhi wan wan kai pho phan pen pute I ju ahut pen pine lang alam pen ak por lang long pine problem do pen lapu I ju nang li un I dek la son la do ahut pen ke I ju ani si pen nang leng thor hem nang le rok ti ti ta do ahut pen ke alang masih along ban ke alang sun water force nang nak an an alang sun ta do aphan pu aphulu chok po aphu nang ke klang dam ji halon hini ke thom abber an an se aphu na klang da la sona long ta do ahot pen ke jinit ke wan athe ke phengnu ponon koe ponon sok sang ponon nempu ponon la hai ke wan aphan ahot pen ahot ke akaluk som thi pik do apan che phar le phit po la lang roi ar long bari bari do la so lang roi ar long adak lo po a lang long ar lu ingli met po chi hum taun e chi wan long le de yu la buson ta penang anan a phoi do se ta me sai jok je ing long rat ka pre ka to war ka vitang det pen po si la si wang nang kok lo tarapung arata tum bangke choki hola lewang ta 50 kilometer ke lo ikeng pen rang nang ji bate lo sai ghura pen si ke wang nang la pen dalamara dipluso halapu le dam se ta la tum yong hele aveta 50 45 kilometer at dak ikeng pen dam nang yo la pu anan adim si dolang borpung la pen tarapung adim ge chethana me pulote tarapung borpung rat kisung thek tik angbong si do non bari khachala por ke kida

thế ili tum breast milk matila apaya chula ang long ta mina an a vitamin ke dolaplo ko an si la kong era dihu ko an si kichu nang jima ko an si energy nang jima ko pipia vitamins ma lapen an su se ki mi naya banke apaya antibodies manila usumar tum banke kichot mo hot ke la an antibodies matila infection ben kachi ride dunji mate kachi fight dunji ajakong banga videta theklasi apaya chulang le chulong pulote apaya antibodies bang la osomar tum long dampo la pensi la so infection mangge osomar tum sitame kong air tum sitame ke che fight dunji han ajakong dopo mate kisu hai pen che pa jok dun thekpo la si osomar tum han chiklu jon truck anke apaya chulang bahire ke achata pi igna ne chiklu jon truck pen ambat asomar hanle lang sita ilitum vet ba tung nang ji la chiklu jon truck pen batlute ilitum akaprek akaprek ahormu kichu hormu sitami ilitum usomar phan ba kong era tumhan introduce sun milo mate pacho milo masap sapen lakela sangantuk tanghom an kang ther puji ilitum ar karbi tum ye an kang ther pensi asangantuk ke koi tangho pini fruits ta la pu koi pi lai pangduk i pen lai pen ilitum ceklojon trok aphilote ilitum lai sitami asap asap pidun milo sitami ceklojon trok aphi sitami ilitum la breast milk mate apai chulang mangke pachubom te milang lapen usomartum han kwanma asomartum ki hang ba on demand pusinili tumpu on demand si la breastfeeding bang kurinang ji mate la apaya chulang ke asomartum kwanma ning ke hang lan si pachulong nang ji la si ningkan hinian ke ilitum usomar han chulang pachu bom si akemi chikuljon trok parlo tang te ilitum langwet me po ba kaprek kaprek hormo ba kichu hormo thisiri punoi han punoi an punoi ok lahai sitami ilitum masa masa pen keong pukali he la sab sab akang dukang duksi 6 months sa hotlom ke pinang po la pen ili tum adhe ka tum ke chainong aga khir sitame ki pianing hang tum do otite ili dang bong sita sitami chainong aga khir mangke a vitamin do fat sa ta do athu do sitami chainong aga khir mangke ili tum isomar phan chiklojon krehini mate ninkani si par data phisi ili tum chainong aga khir mangke pisi kemi athi hala chainong aga khir longi athu punoi protein punoi vitamins puno abc si ong o ngi ili somar tum mangke lan hala a kidneys mate a liver la ha amukha bang lan develop ka lilang je la chainong aga khir ta ili tum digest un identity ba hojom un identity la si mo kidney hai la hai a sab so a kein no nan effect bang ru kok ta thek la si ili tum chainong aga khir bang ninka ne si par det le la somar han pita chok la si 6 months an ke ili tum apaya chulang si pinang po breast milk si pinang po exclusively 6 months an ke ilitum apaya ga khir se pinang po ba apaya chulang se pinang po lapen 6 months pen lote apaya ga khir pen la ilitum kichu hormo asap asap introduce bom nang po fasko ki an kang ther adugi son pen si pinang po la det pen ke asap sap ko an ma so ke chote glan si ilitum introduce bom nang po pipon bom nang po samar han ta lapen ningkani si pleng lotang te osomar tum phan la ili hem ili tum la darling gi the tum ki chu thek a hormu ta pipon phan ba bor inang po la pen la cheklo jon truck pen ningkani siang wong osomar tum han ili tum asap asap si ki chu hormu pinang ji la ke ani silong patai thom phli bak ke ili tum asap so ki chu hormu hai la po tirwa bom si pacho bom nang po la sologon vaccines bang osomar tum han pidun bom nang po arta al kwan ma la so vaccine ba la so hut pidun nang po la pen la hai le ili tum pidun thek ba ke chu hormo pa pleng dun thek la pen la breast milk ka bang ta kwan ma so martum on demand pidun thek pulote ili tum kwan ma sita ki so pen

0: Oh, sao thế mà John? Nắng lên bằng đâu mà hó?
1: Kang Bra ni li bang do.
0: Nắng lên lo gì bằng thì mà hả John?
1: Kopi akam lo ne Kang Bra.
0: Nè, cả giờ lo nắng lên sớm mà nắng gì pussy. Nè, số phone nắng lên lo nắng bị tuân gì puti ho. Mà John kia hai.
1: Nắng lên cả giờ alarm ke ahok lo Kang Bra. Nè, sớm mà nắng gì ante nè số phone kam claim thek gì mà.
0: Ajar kam da claim thek lo thì mà John. Bile bipono hai.
1: To nang pedo du nang.
0: Sitame tangka sobak nang pidun thekji ma hom hajana ki hai.
1: La tangka pharo pho pon ignoi kangbura mo phi le hisab bom lo nang.
0: To nili da nilang ma hajana ki hai.
1: To da mikha kardom.
0: To.
2: A B C D E F G H
3: Dojon A B C na porisi sike ma thera gres sala dano na no na manang teng rup rup nang teng i i na school e don sita la pon chon lo
4: ceplang tang nak weret riti sarbura kaki amat kang ri kang krang pen wang po osumar lo kacari padik dardun po
3: O polong ki, dojoy non nang po ke la puan chot lo. Ko biya puan chot ke, ni fanang tung ko pisa na ngamata, no rub rub lang, ahe ma, pusi lang tung ni fanang ngamata, dam damon, dam da.
5: Tang bang do ko, jil po kang bra?
3: Kama la, kama si na fanang kaya la.
5: Ni, nang jil po borsing ti.
3: Jil po borsing bo, lang nanta. Ini ta, orang cuman cangsi kijun di puja, nang lo mesan lo, jurap pe na, sat be, harung ini mandau, orang jun lah.
4: Kaita orang kijun penle nang kai cepa janglo, hempi ma kido kawe, thang ta mata the, osumar tu ma pan, thang kobar kawe, ni abang siya jatta ke mata na.
3: Bija, bang orang kijun dik dar dumri, tamu na. Lapuan cholo ko, borsing, lahay sa pia tungge. Bang hor kijun ta chini nila, tha chini lo. Nang kato simudun tha, simudun tuan cholo.
5: Kupia birta lo ko, non malong ke?
3: Kupia birta si kido lang mako jirpo borsing. Hor kijun mo wisi patumita, ni sukbok liang fan ha ke hai sa tia dukan lo. Bidun kong lo. Nang kap haru ponang lo dun tang tika jirpo borsing jo. Amar hor ki er chuan chom lo.
5: To junang jirpo ho.
3: Junang di kau borsing to, nang lid nunga to. Junang to. Kau borsing. Adumi ni kangri, ong amat tuwar long krep dub. Aduh ta aduh tu lah. Kau, henang cilew etet lo. Lang kang hitu keti, rang lo kau. Awe tajang je, anda ko mal tu ni ni panlang nang dungwo.

0: Opay Jirso.
1: Pilo par.
0: Dawang ka opay. Pula ni Reb ni Morang Berta ho.
1: Nila he marlu an thaym bidam der lang pay.
0: Oida.
1: Kusu ang den opay nang iber na ike.
0: Su ang den opay. Nang ber jom jom tha.
1: Pugali pulote. Ilod nun.
0: Thalang opay. Takri chibi kog lah.

0: Kenapa tangga lo kongsar? Ajah, ajah! Makin kuat.
1: Nang tumbai ni apa? Ni nang kita tong ibu. Gaya ke adab ani kang samle. Nang hem kita amta. Nang tuma bang bebe. Kunas kita marat titi lo.
2: Rabiak jelo.
0: Nahok ta damde mahajon.
1: Nahok ta damde. Damde pulute. Nai nang hem kita nang apong tinta. Kupi si tangte. Nang pisu ke. Nang bang bebe pulu nang kita tandun du.
0: Non ti ni ning kacih wang lang. Ni pukisu.
1: Nang pukisu.
2: Ya pukisu lagi.
0: Non alam. Ni pukisu lo. Okti mahajon.
2: Kelang lagi.
1: Oh, danta haji.
0: Lasi ni pukisu hutke. Majo open da cingki ke.
2: Cingki ke.
0: Pune hemasor. Nang cini tu nasi. Nang ketandun lo bon.
1: Oh. Nang pisau panci tan pare meke lo le. Preng nang kacih hang lipo puci cini asi. Ni pen ke kak. Nali ke hari?
2: Terak siang lah. Nili ke kai kita hem si damayan.
1: Nangli fokus ke kalib.
2: Sese mayan. Ita sedapnya bukan.
1: Kupu si ke susu deh hela. Tring nangi pinang yang angkil di tang deh loke. Arni si tak harong pi hempen. Lapu anang kahang dun. Karjulang le benci kerang desi. Citang pon kika dan. Api ke karjulang le mate. Bahani tak ke kat maki kat pon bu.
0: Ko nasi ke kat mati mahajo.
2: Kat ke.
0: La suar ni ke ni tum. Wo kacor plum ke. Dika ongsar.
3: Kalah.
1: Kacor plum.
3: Kalah. Tiada langsung je tanah red lo punu. Dakan cong ni pa mipen le. Cingki je tanun he.
1: Tangan lam tabe korpi.
0: Bah. Alang pansi kang kiasa. Tirak red.
4: Nahak ta palele jirse. Nang pai phuso pomat busi nang lang pliki wang
0: amati la mahajon dokko kamati
1: amati ki kat popolo budi
4: an imanyan kat ki
0: pini ke nitum aka prek alama kama joinesi ki wang pot mo ani ka prekli chingki chi than thu pame ka nang bo mahajon makali makong sa
1: kala mo ani ka preke teng nang chi pide chi ta salap de la Munan pikirin tak pacurai long lele deh. Nang tumpring ke curam tang liat pi. Oh, kunalu ni nisagil cendam raina hilang loh.
4: Rang berang tak kamu ni ke nilitung tak. Nasi kalang memhayang.
0: Kil tema.
4: Oh, ni tipi abu kusuk ke kosan lu nehu.
5: Komara tuma putih. Hemare tumbu jo.
4: Kalang tipi.
5: Dah he teng song alewang inut.
4: Mahai rapan jo.
0: Nilitumu ni.
3: Oh, kunu ingkoi, jodoh
0: kah ingkoi. Ita, lekai longsa. Dam elu segitin,
2: bang lilo kau.
0: Mubenta, dam elu segitin longsa. Nangke ini ni lo bu, nang mengilang longsa jo. Nang lipu kiso abir tanang enigra ini.
5: Puhilo, nili kiso ki. Kau penta metang telo. Puan si dudun bom lo.
0: Dun bom lo.
5: Ha, cilang nang ji ang ta cilang thai lo.
0: Cilang thai lo, cilang thai lo.
5: Bonta, meta me mesi, puan si awak dun tak si dudun bom lo.
0: Dudun bom lo, dudun bom lo.
2: Cilang lo.
0: It's okay. Acik lo kali, aning kan ta dothulo le ni.
5: Pusi meta me me. Tida di tek tek
0: si.
5: Bu, iduk do du nang warel.
0: Do du nang warel.
5: Seta arkli nang ji anta
0: arkli elu. Arkli
5: lah. Ha, doktor along anta cilang nang ji. Anta cilang elu.
2: Cilang lah.
5: Cita meme.
0: Meme, meme.
1: Aki biya bangke ko natang ke do ikok lo ni. Thek long le aning kan du thubo lo ho.
4: Nan ma lama somar le. Pi putegi ma majan. Nan ni nan nan cawe pit dai po.
5: Nili tung ta thang ta chini dun de. Ko na tong ki dam ji pulu ni. Ma jo ga phana thani kan ki pin.
2: Pai. O pai. O alu ya du thubo yo.
1: Nili tum jo ong sar.
4: Ni tum po kang mura. Nang pai pu so pumat pusi. Bir tanan rek wa. O nang lok pen jo.
0: Oh, nili tum jo ong so. Nili tum ke thang na tawan pi lok mu ve hong so pu mahajon an chol lo jo
2: nang meng li
6: ko pi si wa lo lang ra nali tum la ke so birta rang en rai ke wang anta nili tum han ka hir ju melo mali ma sar men mahajon ho